Kunwari, ha? Kay Kalisto may kasi. Lima na ikot siya. Kiyun, siyang kay Kalisto. Kalma liyaw ang perro. No, kalma liyaw, ya? Ya. Kunama, kunama.